0: Nsumu eyi sasa boye no me e from man for so no matini kapa
1: eyi na msese edifo mu gwa gudru mesi mechi anso fo so echi na so edifo agabu so ama me ho adri me papa
0: oh na se bible na ka wosi asofo no ebi eya sempakafo ebi achechefo na ebi so mo otumidi ye ene ya resa dwuma chede a wodi yesu nsumu adwuma ebi na odifo agabu